0: anyị. Amen.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga
0: si n'ebere nke jụka dị ike na ndụkwa,
1: ka fa zuo ike na ndụkwa.
0: Amen.
1: Onye nwe anyị nọnyela unu,
0: nọnyekwara mmụọ gị.
1: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
0: Amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a.
3: O jirila nkeji abụọ gafee elekere 12 nke ehihie. Igbo ndị ọma gere akụkọ ụwa.

onye na-achị steeti Imo ọ bụ omeiwu Hope Uzodinma kpọkuola ndị niile nwere mbunobi ezi ọkwa o bụkwanụ ndị nke o kwuru na ha sonyere na ntuliaka mkpuke nke otu pati All Progressive Congress na steeti ahụ ka ha nabata mpụtara nke ya bụ imume o ma rụkọọ ọrụ ọnụ iji hụ na otu pati ahụ ga-enwe ihe ịga nke ọma. Gọvanọ rịọrọ arịrịọ n'ọgbakọ nke ndị ọdịnaka gbasapụrụ agbasapụ nke otu pati APC hiri odo n'ogige mgbakọta nke Manuel Iwu Anyanwụ dị na Owerri. Gọvanọ Uzodinma gbara ndị nke iwe na iwe ume ka ha bụrụ ndị nke ga-ele na ya bụ ọnọdụ nke ịzụta ihe abụrụla nke na-agabigala ugbu a ma chifee ya n'azụ. Njikọta aka ọnụ ha na ndị niile ga-ebuli ọkọlọtọ otu pati ha na ntuliaka ndị a ga-eme n'ọdịnihu. Gwakwara n'ihu kpọkuo ndị otu pati gbaa gburugburu mpaghara South East ka ha kwado onyeisi ala Bola Tinubu na-ekwu na mpaghara a nke nwere ezigbote ihe ndị ọ ga-erite n'uru ma ọ bụrụ na ha bụrụ ndị siri ike n'otu ha si eme ụnanya na ndọrọndọrọ ọchịchị n'ogo etiti. Ọtụtụ ndị chọburu ịzụ ọkwa nakwa ndị ndu otu pati ahụ ndị bịara ya bụ ọgbakọ kwere nkwa na ha ga-erubere otu pati APC isi ma gosipụta afọ ojuju nke ha nwere na mpụtara nke ntuliaka mkpuke emere.

ntorobịa nakwa ụmụ nwanyị nke ime obodo ụmụ enweze okpu ala dị na ọkaigo nke ụmụ ahịa North, bụkwa n'ọchịchị kansụl nke steeti Abịa, nọrọ n'ụbọchị Wednesday wuchie na obi gọọmenti dị na steeti Abịa, na-eme njegharị na-ebebubo na ala ubi ha nakwa ala obi nke nna nna ha ka na-anapụ ugbu a n'ike. Ndị obodo a bụ ndị rịọrọ ka gọvanọ Alex Otie gbata ọsọ ngwa ngwa na-ebo onye eze ọdịnala nke ime obodo ha bụ Eze Paul Onigbo ebubo ya na ndị ọzọ, ndị nke o kwuru na ha na-eche ha n'ihu. Akwụkwọ ozi nke kwuru na ọ bụ gọọmenti steeti Abịa dere n'aha ya bụ ime obodo, bụkwanụ nke ha kwuru na ọ bụ akụrakụ. Dịka ndị obodo ụmụ enweze na-eme ka mata o, n'ọtụtụ ibe ala ha bụkwanụ nke kwuru na ọ bụ ma ụgbọ dị ugbu a makwa ụgbọ na-abịa abịa nke obodo ahụ abụrụla nke a na-ejiri ala aka ike refuo maọbụ nye ya ndị nke na-emepe ala na-arụ ihe kwụrụ na nke onwe ha, nke na-emela ka ndị nwezi ala n'onwe ha gbara aka ala ha. Mgbe ọ na-agwa ya bụ ndị mere njegharị okwu n'aha gọọmenti steeti Abịa, onye enyemaka gọvanọ pụrụ iche n'ihe gbasatara ọchịchị kansụl nakwa okwu ndị eze, okwu echimechi bụ Magdalene Uguanose, rịọrọ ya bụ ndị obodo ụmụ na-enwe eze ka ha ghara ịbụ ndị nke ga-amalitewe ime ihe ike n'ime obodo ha maọbụ n'akụkụ ọbụla nke ụmụ ahịa. Ọ gbara ha ume ka ha wepụtasịcha nnọọ ihe ndị nke ha chere na ọ bụ mkpesa ha ma gụọ ya ọnụ, were ya otu a were nyefee gọọmenti steeti Abịa maka ịbụ njem. Gbakwunye o na onye na-anọchite anya mpaghara ikwu anụ ụmụ ahịa na ugwu etiti ebu Obi Agocha abụrụla onye nke kwuru na ọ ga-arụsi ọrụ ike iji hụ na a ga-enwe ezigbote mkpezi nke udo nke ya bụ nghọtahie ala. Otu onye nwere mmasị n'ihe gbasatara ịzọ ọkwa na ntuliaka bụkwara onye nke kwuru na ọ nọrọ n'ime otu pati National Democratic Congress chọọ ịzọta ọkwa ịnọchite anya ikwu anọ na ụmụ ahịa North na South n'ogo etiti n'okpuru otu pati ahụ bụ nkasi obi mmadụ mere egosipụta mgbarụ ihu nke o nwere na mpụtara nke ntuliaka nke mkpuke otu pati ADC mere n'abalị 29 nke ọnwa Mee, na-akọwapụta ya dịka nke ghara megha nakwa nke akpara oke na ya. Nkasi obi bụ naanị nwata nwanyị nọrọ na ya bụ ịma aka nke metụtara ụmụ nwoke mmadụ isii kwupụtara nke a na-enweghị ihe ọbụla dịka ime ihe na nhatanha na ịkwụwa aka ọtọ, mana ebe ụlọ ọrụ INEC nọ ma na ebe ndị ọrụ nke otu pati ahụ na-emesi ya ike na ya onwe ya nakwa ndị na-akwado ya bụ ndị a napụrụ ikikere nke ime mbenye aka n'oge emere ya bụ ntuliaka. O kwukwara na dọlara ya bụ ntuliaka azụ ogologo oge tupu ndị ọrụ INEC abịaruo, debe akọwapụtara na mgbe ha jiri bịaruo ma ha ma ndị ọrụ nchekwa DSS bụ mgbe oge na-agafeela. Ọ rụtụkwara aka n'ihe mere na gburugburu kansụl atọ nke ya bụ mpaghara bụ nke na-ekwesịghị ekwesị ebe o mesiri ya ike na mgbe a malitere mbenye aka na ndị niile bụ ndị chọrọ ịzọ ọkwa na ndị nkwado ha ka a gụrụ ọnụ. Mana mgbe o ruru na ogo nke ya, ndị ọrụ jụrụ ajụ na ha agaghị agụ ha ọnụ n'agbanyeghị otu ya siri wee si ọnwụ ka eme otu ahụ. Mmadụ mere gakwara n'ihu kwuo na ya edeela akwụkwọ nke ya ji degara otu kọmitii mkpegharị mkpesa nke otu pati NDC, nnukwu onye isi oche nnakwa otu ndị ọzọ dị mkpa bụkwanụ ndị nke nwere ike kọsara ọnọdụ a na-arụtụ aka na ruokwa ugbu a n'ihe metụtara ịnapụ ya na ndị nkwado ya ikikere nke ime mbenye aka bụ nke a na-elebabeghịrị anya. Ọ kpọkuru ụmụ Naịjirịa ndị bụ ọdịmma obodo a n'obi nakwa ndị ogbo ya nọ na ihe metụtara ọrụ nke ịtapịa iwu ka ha sonyere ya n'ọgụ a na-alụbigide ịkpa oke, bụkwanụ nke a na-emesokarị ụmụ nwanyị. Mgbe ọ na-ekwokwu n'abụghị nke ọ chọrọ ka ịdee n'akwụkwọ, nnukwu ode akwụkwọ nke otu pati National Democratic Congress na steeti ya bụ Honorable Kanu Dike kwupụtara
na ihe ọbụla bụ okwu selitere isi site na ntuli aka mkpuke nke ha mere ga-abụ nke a ga-elebara anya n'oge etiti na arụtụ aka o na n'oge na-adịghị anya na aga mapụ ọkwa nke mpụtara ya bụ ntuli aka. Onwe gị bọzi na anụ yotu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezu na-abịara gị n'enye mbanacha 4.3 FM na ala abaka ị na-egere kụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsi ike o makara m onwe m na-abịa ndewo.

Nnakụkọ sitere na mba ofesi ode akwụkwọ maka steeti nke mba Amerịka bụ Marco Rubio n'ọnụ n'ụbọchị Wednesday kwupụta na onye isi ala ha nke bụkwanụ Donald Trump ga-aga ọgbakọ otu NATO na Turkey n'ọnwa Julaị, dịka aka na-ahụkwa na ajụjụ na-eselite isi ihe bụ ebe obi ọchịchị Washington kwụ na ihe metụtara mbikọta ọnụ maka nchekwa maka ya bụ otu. Rubio kọwapụtara ọgbakọ ahụ bụ nke kwuru na otu nke mba ruru 32 na-abịakọta ọnụ na ya dịka otu ọgbakọ kachasị dị oke mkpa n'ihe akụkọ ihe mere eme nke ya bụ otu NATO, n'ihi na ụfọdụ ihe ga-abụ nke a ga-achọ ka o doo anya ma dozie ya. Na okwu ndị dịgasị iche iche nke zipụrụ n'ụlọ nzukọ n'ụbọchị Tuesday, Rubio gakwara n'ihu okwupụta mgbarụ ihu na gbalụgbalụ nke a na-ahụta ugbu a n'ihi ọjụjụ nke Spain jụrụ ka ndị soja mba Amerika ghara iji ogbe ha were mere ebe ha ga-eji nọrọ na-akwaso mba Iran mgbọ. N'akụkọ akụnụba, ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka mmanụ petrol NNPC nakwa ọdụ mmanụ ndị ọzọ ebelatatụla ọnụ ego nke a na-ere mmanụ petrol, bụkwanụ nke a hụrụ anya n'ụbọchị Wednesday. Ka ụbọchị ole na ole gachara, ụlọ ọrụ nchepụta mmanụ Dangote gbubikwara ọnụ ego nke ha. Otu nyocha nke otu ahịa si dịrị n'ọnụ ego nke Enyimba FM mere gosipụtara na ndị niile na-erere ụlọ ọrụ NNPCL mmanụ emezitụla ọnụ ego nke ha na-ere mmanụ petrol site na ₦1,000 na ₦3.64 n'ọnụ, ya bụrụzi ₦1,000 na ₦3.35. N'otu aka ahụ kwa, ọdụ ụgbọ ọdụ mmanụ NIPCO AA Rano nakwa ebe ndị ọzọ bibilatakwara ego ole nke ha na-ere ya bụ mmanụ petrol site na ₦1,350 ka ọ dịwazie na ₦1,330, ebe ahụkwara na enwekwara ndị nke nọbụrụ na-ere ₦1,370, ya bụrụzi ₦1,350. Ị ga-echeta na dịka ụlọ ọrụ nchepụta mmanụ bibilatatụrụ ego nke bụkwa n'ọnụ ahịa ha n'iwepụ ya ihe dịka ₦25 n'ọnwa gara aga, nke ahụ meziri ka ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmanụ omezitụkwa ọnụ ego ha ma gbubilatakwa ya maka mmanụ petrol. Na nzaghachi, onye isi nke otu jikọrọ ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ petrol kwuru n'ọtụtụ ọdụ mmanụ ụgbọ ala bụkwa ndị nke ga-egbubikwa ọnụ ego mmanụ petrol ha ngwa ngwa ha butekwara mmanụ site na ya bụ ụlọ ọrụ na-echepụta mmanụ ruru ₦500,000 kwa ụbọchị.

Etwa ho kadio ama mina gota jo kwa jo yoyo kwibali le remo ijukwa rajuo aha ama mne jo la wagwagino yoyo na biala mo ama mina gata eo awela mno bo harawa harawa harawa harawa no mia adisa nke bụ eziokwu bụ na otu a m na-ebu ugbu obi na atọ m rekpọ maka mụ na gị nọrị ọkachasị taa bụ Thursday mkpọla azụ ọ na-eme m Paulina Paulina n'ime mkpụrụ obi m ọwụrụ echida nwaanyị waterside ya si imepe obi m ịga ịhụ okponzu nwanne imepe obi m ị wee nwetakwa okponzu onye mma na-ekelekwa gị na-asị gị nnọọ ama m na-erutego aha ịtụrụ anya m ụnyaahụ bụ Wednesday karacha nnọọ nwere otu o si wee dịrị m ewerogodo ụgbọelu fepụ gododo ma nwa ike si dede m Clinton bụkwanụ nwa obido ya si ya bịa nọrọ ọtọ nnọọ ebe ka m nwa ike leru anya ebe nke ọzọ na-aghọta kịlịkịlị dịka m na-akpọ ya nwoke mara mma o ji olu ya na-emegheri ụfọdụ ndị anya ịgbalịrị o nwoke ji aga mbụ ịkpọ ya oku mgbe ọbụla ịkpọrọ ya ọ na-aza ụdị ndị na-amasị m mana sịkwa ekekere ụwa o biko le nnọọ ihe na-amasị nnọọ kịlịkịlị mana ihe ga-adị ya mma o were na-achọrọ m ya mma maka na ya bụ nwatakịrị nwokorobịa ọ na-eme m nnọọ ihe otu o si adị m mma ama mmee na-aghọta otu ọ na-esi agba ya gbaa ya awụpụta ya nhazie dede ya gaziere gị nụọ iwu onye ji aga mba mmadụ nwere ike tụkwasị gị obi ma dabere sị mba otu a m na-emetụ njem a ọ gaghịrị ahụ ị ga-eme ya nke ọma nke ọma amaka m na gị onwe gị ritekwara uru echi ma enwe ike wee kwata na-ekele gị na-anabata gị sị gị n'oge eruola mụ na gị ga-eji na wee ụnọrịa olee otu i mere onye ọma m chetakwa na asịtụ ugbua ruo mgbe ọ ga-akụzi elekere mbụ gabu oge ka ije anyị mechaa ka ije na elekere mbụ anyị ga-azọbanye ụkwụ n'oge akụkọ agbala ọ na nketa bụ Thursday mkpọla azụ anyị na-emecha ya bụ oge akụkọ agbala anyị awụbazie n'oge nke nnọkọ anyị nke ndị ntorobịa anyị mechaa oge nnọkọ anyị nke ndị ntorobịa ya wụrụzi oge ụwa mbụ n'elekere atọ ama mmiri agọta onye ọma ma otu aka anyị ga-esi wee nọrịa nke ọma ya enwe ike na-aga nnọọ na nye ya mana asịkwa gị ga-anụ ya mgbe aha anyị ga-eme ya nnọọ nke ọma ya enwe ike daba ama mmiri agọta ịma na taa bụ na Thursday mkpọla azụ anyị ga-eji nnọọ ihe ndị nke anyị ga-eji nwe ike gbapụrụ gị nnọọ ya enwe ike gaa nnọọ nke ọma ị na-aghọta aha amakwa m na gị nwere ga-anọ ya nnọọ ka ị nwee ike soro rite uru maka na nke taa bụ Thursday mkpọla azụ ị gaghị agbajọ ya ị ga-anọ ya ka anyị nwee ike mee ya nnọọ nke ọma mana sị gị na abụdị m oyo ya kpọmọ dị iche kpọmọ tọmtọm kpọmọ apụledi tụkwasịra m ya nwaanyị kwara mụ na gị a na-atọba imeime na awụela m maka obi ụtọ gị mụ na gị nọrị nke ọma ejikwa m n'aka na gị onwe gị ga-anọ ya ndị abao ebe ọ bụla ị nọ ugbu a na-anụ olu m gburu aka ka anyị nwee ike zọpụ nnọọ njem ka o nwee ike gaa nke ọma ya bụ gbadapụtụ nnọọ nsọ ugbu a ka anyị nwee ike mee ya eme anyị gbata obere egwu ugbu a alọtaghachi anyị aga n'ihu amakwa m na ị nọ ebe ahụ ka anyị nwee ike zọpụ njem taa bụ Thursday mkpọla azụ

eti wangu kadi obi toka mji bwana na batage noga kokabwala ne nyimba na 4.3 FM na laba na segeno kanyi sabatonyo kuno isa ko ndenke ma uru tetoranya ka noga buko numba inge jile batoya na ha amam ne ga denji krema kaya makana wape wape mka inge me ha Iya boni sako konde anke mgele banya na mbwe hihi anke mbu mjuna kabu wako kwa kukodo poncha. Narupoonchi kamna huisi ya kuko leno lendi yao narupooncha. Kisa kuko leno lendi ya nawam ni ruo. Ihunru itu nye nepito bivoto na afo pukabu ni ria buona saa. Itu nye harana pito bivoto na afo pukabu ni ria buona saa. Oga buvoto ito rutinibu. Nkaka kene toko mkwane kuwa. Enwala wa membe nyaka sina upito obiki imere mbe nyaka na afo puka boni ria bona saa. Votu ahu, unketi nebo. Nkaka kene toko mkwane kwa potao. Ndi aga soja na potala, ndi atora toro madu abuo na kogio. Ndi aga soja o hana potala madu abuo atora toro na state kogi. Aga makwa handi ndoro ndoro chichinine, ndi obu ha bundi kpatala ntora toro mwaka moburu. Agama po ha hao. Ndi ndoro ndoro cheche obu habu ndi patara ntora toro mwaka Moburu. Nkaka sondi buhone kupote ubua. Onye komisyon ndi uojia dola ndi oru CID. Ndi naruoru nebe ngela banke nyo chome kome nke ndi uojia kanante. Metuta rotu hasi elende mado na kwa chiha na tobaha na zoka ntanozi wuna kwa dogeo. Abu ya bukwa hii onye komisyona na doha kanantio. Siono kwa sekwa udire nkahu. Iji okwa runu nebu ndi CID na mwajagari ndi mado. Mana tuha mkworo na tukuha na olo mkworo nozu iwu megidero. Ode kwa gemao. Obina batisero onye kwa chukwa deboya. Siono hapu mwaka ahu kwa zoru nike. Unu hapu yune kule kunu burundi nkage jia. Mwaka noa hii hachoro. Kunu mwike banke wanke waki hii hachoro mezuo. Unu garibu ndi nkege buwaga nke ipo kaburo. Ipo kububerechi. Abu hii hachoro. Letu unu oko chukwa debo ya anya. Kanyi chukwa hii haina chuno dini huo. Nkaka obina adua kanante. Ni hii ubuwa unikiji mwa yubuwa. Laze ya na obu ndi yoruba ndibu. Ndi awusa nune kule ki hii deo tuahume. Hapu unu pasto adebo ya kanyi legi. Gidanya chukwa hii haina acho. Makana hii hindi acho wakanyi mwike mwikpo kaburu. Mwikpo kububurechio. Mahasigi naburu. Hesi tenu kububurechi. Hii hacho remena. Nkabu hidu akana ntiobi. Makambwege pute nke hii usoro ndeko ndie na tuvotu. Mbwege potara ndi uwojelele ndi oro. Otu onyoro aine kijiche yao. Mana ajuo tuonye na aruru mwikono ajujubua. Ajuju na gihu nazo nebonya na aruru mwikono. Makanase na akuko na kusoro ihe ndeko nke ndi na atuvotu. Mbwege putere mbwege putu ubua. Ane leze ya nyebede kwa sihile ya nyo. Kwa sihile nyebe mwaneze na huya. Ndi uwoja mwuchelo tuonye aruru aine. Ebo tuonye nyemaka mwike. Eja ajujubua na asayaho. Ogasa kwa lole nko ogasa hapi ibe yao. Maka ntora toro makukwa nula kukwa ulo nzuko nke state wa yu ajulao. Na hagari ya akpari tuko abula hana ndeno ulo abula gane ukwesige kwesi. Ukwesige kwesiyo. Ima kwa nula kuna dupo. Ihe ruru nari jiri na irabono umu itolu. Na haji ya ne doziri anye akarobego anye. Hasi na haji ya ne doziri anye. Ama mahana kunye ya bloko. Hana kunye ya bambam. Hana kunye ya mpionozo. Ka hana kunye ya ihe ngechi. Ni mwishi onwa to. Ka ego nine hana poro. Akarobego no lako. Ana puchari ya kukura kukobo. Nari jiri na irabuo. Na itolu. Nke hasi haji na eleko taranyi ne doziri anyo akarobego anyo. Akarobego anyo wulo hana azo chacha ya azo chacha. Otu onye dibio kite. Otu onye dibio kite kandu likbe na selabiku ye gala na zokanta. E gana na zokanta o. Makasi no dhali wu omebili wu nke nchekwa. O metori wu nchekwa. Madu wa sato utuwa dimu muwoke madu wa sato. Che!
umuwo kasato buchi ikengi ikengao. Leri ikenga werega wapo ya nubi. Wapo ya nubi. So wapo ya nubi mwata keredi afirini si na state ya Anambra. Madu okedimba. Okenketa buchi ikenga madu asato. Le ubi mwata keredi afirini si. Meheha eh. Mehehe meneme na state ya Anambra. Asina mwata kerea buonye nke hamere megeme na nofiao nkede na state ya Anambra. Otu mwoke lele una ya kubuwe ya mwona ondo. Otu mwoke lere na ya kwa kubuwe na ondo. Nju wojele kwa lotu mwanyi mwoke mwono kwa yao. Maka imewe selese video lena atarolamo. Ndi tawara mse watekwe 50 billion. Ndi tawara mse watekwe 100 million. Ne selese video adiburoja na kaho wa shashio. Ehula notesi sise na ahiana zuzu ubuwe unewe urude. Wahe toro mado. Onyobule mewelenke ya. Mandi weji ya mandi na ugeji. Onyobule mewele agona abia. Nju woja kwa dalonye nkaka. Sina nke yomene wunka adiburoja. Otu mwata kreno nafi ikbazu nke aguma kukwo. Nola kukwo mahadum. Mbu mwata mwanyi kaho tradiko onye mwana mu. Nopo ruza wara wadi na state kugi. Nopo ruza wara wadi na state kugio. Otu mwata kreno afirino mwana nolo oru ndi uwoju buwa. Nobwa nke ndi uwoji. Maka nonye nano kwa afirino muibe ya. Mmini lili ubuwa. Asi na omu ihe banyere ya. Ase kwa na ohio kwa lozo, nula kukwa na ogunu. Edeka ako wapotara na ishi mmanu gasio. Bukwa nkahu nushiru dereo. Nula kukwa, bototo mwa kukwa na kwa ndino no gigahu. Bototo nime ha, ono guha na haba gula ndino no logu guwa. Amuru mmadu irina saa na habu ndio tunzuzo na state abia. Amuru mmadi irina sao. Na habu ndio tunzuzo na state abia. Okwa wakwa lono la ahia mmadu asato na state oyo. Mmadu atobu ndio miwu. Noge garaga na state ocean. Ahapu loo tupati APC. Otupati lebo. Ajukwa lao. Ndi nine gazokwa ino nolo nzoko nochitanyao na state ya Anambra. Hajura ajosemba ndi unayito zugoke. Otupi arupio. Na watine buko umu ikeba aru kwa gimu. Na ihe neme na nchekwa emu ginche kubwa. E zuolo nyisi aleba aru kwa gimu. Maka niwe hionye nchekwa kwesiri. Omu ginhionye si ala kwesiri ime. Nke mbu na mbu nuibu oru na abu ginche kubudu. Omu kwa ginche kwa bula nono hasi itinibu baru kwa gimu. Ndine nono lonzu kono chitanya na mwoto choku madirisi notu. Madirisi notu we kwela nisi weli ake luo nugo chinyere. Gano li nono che nke onye ndu nke nde kanta nono kukuo noga de ya mweno ya. Asinua otu pati ya kodo. Ajula si chineke kwele hiyo olawepo Hashem ogaga ebuli okoloto pati anyi maka ezo okwa na fopuka boni ria bona sa olawepo ehe kuri ji were gbara form ge nde na release were kwe gogi o igaji aho to pati anyi were ezo okwa ke were kwe gogi were 50 million ge gawa kwa o obi ona ndi ndu nku tupati NDC na gba ndi nine choro izo kwa o ndi nine mochira nombu no bi izo kwa na ntuli aka mpuke ha mana odabagere ha o na hana bata kwa mputara nko kwe ha nuzo obi oma were no obi oma na bata ni ya ka o gari nwe ihe obula bu ihu akpurukpu mo bu iburu mmadu ihe nobi mo bu iga anu nwonu ki igeji megide onye ozo nga nogi nobi na bata mputara nke ya bu okwe ntuli yaka nkaka pitobi na kwa ndi ndu ndi ozo na yabu imotu pati nke NDC na bandi nine buchori izo kwa onwegi ni imotu obula nke city group mno nime yao onwego tu ndi city boy obula mno nime ya biko
onye gbakwara m aha na m nọ n'ime otu ndị City Ball. Nke a ka Davido na-ekwuo, na-eme ka ihe doo anya banyere mmekọrịta nke ya na Seyi Tinubu, na-asị oru ha na nke ịnọ n'ime otu ọbụla nke ndị City Boys na ya nọghị ebe ahụ. Nke a ka Davido na-ekwupụta. Arịmandị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Punch. Mmesi si na The Punch ugbu a na-azọbanye ụkwụ m n'akwụkwọ akụkọ The Vanguard. Na Vanguard ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Ama m ndị niile kpara nkata tọrọ ụmụ akwụkwọ. Ama m ndị niile ọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụrụ na ekwe m, m ga-egwacha unu ebe ha nọ. Mana ọ bụ tupu m na-ekwucha ya, ha agbalagala, maka na ha jicha nnọọ na ihe ndị nke ha na-eme. Enweghị ihe dịka ha wụ ihe akpụrụ akpụ maọbụ ihe apịrị apị. Ha wụ mmadụ ekwesịrị ịkụtasịli ha. M ga-ekwuli ebe ha nọ. Ama m ebe niile ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ọgbọ aka ha dị na ntọrọ ụmụ akwụkwọ, ama m ndị ha bụ. Nke a ka Sunday Igboho na-ebo ebubo ugbu a. Ọzọkwa o, maka gaasị malitere ishiwe n'ikuku. Ụmụ akwụkwọ nọkwa n'ụlọ ọgwụ ọzọ, dịkwa ka a malitere n'ụwa ishishi gaasị n'ụlọ akwụkwọ. Ụmụ akwụkwọ anọrọ n'ugbu a na-ezebo ezebo n'ihi ishishi gaasị nke ha kuure. Ha nọkwa ugbu a n'ụlọ ọgwụ n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ nke dị na steeti Ogun. Maka inwe onye ga-anọ n'ọkwa nke onye ndu nke ndị ka nta n'ọnụọgụgụ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya, ebe niile kwowere ekwowe o, ebe niile kwowere ekwowe n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya o, dịka ọ bụ Agbase nakwa Ugochinyere ka a na-asị na ha kụkọtara isi ugbu a, maka na kepukepu dị na o nwere nke kụrụ ihe ụfọdụ akụwo. Ebe niile kwowere ekwowe ụzọ atụwa o, nwekwanye nụgị ihe ibe ya na-ekwu, maka Agbase na Ugochinyere se nwere otu n'ime ha nke mere akara akụwo. Ụzụ ha meghe ekweghị ka anyị nụtacha onye ha na-ekwu okwu ya. Anọrọ m na nke onwe m, onweghị ihe ọbụla nke obi ji m dịka ụgwọ. Anọ m na nke onwe m ma bụrụkwa onye nke na-agba aka m. Awụ m Lone Ranger. Ana m akụrụ onwe m. Obi ejighị m ụgwọ ọbụla. Ọ dịkwanụ nke m ji ya. Nke a ka Dati Baba Ahmed na-ekwupụta ugbu a. Baba Chiala Walo, mnafọ 2027 sị ihe ya na-atụli ugbu a, ụna ya nwere ike tụnyere Sowore vootu ya. Ọ bụrụ otu pati APC na vootu ya ga-achị ha otu mamịrị chụrụ ọkụkọ, na ọ ga-achụkwa ADC chọọ NDC. Aga m akwado obi, mana aka m na-akwado kwa ụkpụrụ ndị Tinubu ji na-arụ ọrụ. Aga m akwado obi n'afọ 2027. Mana ka m nakwado kwa ụkpụrụ ndị Tinubu ji na-arụ ọrụ. Nke a ka ọmụ agege na-ekwupụta. Obi sikwanụ hapụnụ Pastor Deboye. Unu hapụnụ ya. Akwụnụ hụrụ ihe ọ dị unu ka onwe okwu nkịtị. Ihe unu na-eme ugbu a ga-amụta wee ezigbote nkewa na-agbụrụ n'agbụrụ. Nakwa n'okpukperechi unu hapụ Pastor Adeboye. Unu hapụ ya ka ihe a nwụọ ugbu a ka ọ dajụọ, maka na ihe a nwere ike bute nkewa nke agbụrụ maọbụkwanụ nke okpukperechi, nke nwere ike imezi ka ihe a chọrọ ịchụ maka afọ ọzọ mebelata. Ndị na-ahazi ihe na-apị ihe a dị kọpịpị, ha chịa unu. Nke a ka Obi na-adọ aka na ntị. A sịkwa maka ntọrọ aha tọrọ ndị gara ofufe kamgbe eji ha, dịkwanụ mmadụ asatọ n'otu onye n'ime ha gbapụla ha na ndị a tọrọ ndị ntọrọ mmadụ a. Ndị ntọrọ mmadụ ewerezi iwe lee mmadụ ise n'ime ha mee ha vyam vyam vyam vyam vyam ishi ha dapụ. Chineke na maka enweghị nchekwa, ịhụrụ ihe a na-eme na-eme raradụ, a na-eme ka nwaanyị dị ime na-agachi ike na-ama gị na ezigbote oge na-aga n'ihe gbasatara ihiwe ndị uwe ojii n'Ogo steeti. Ọ nwere ike ime onye ọbụla zọwa isi onwe ya ọgụ adaala. Nke a ka Feni Fere na-ekwupụta. A sịkwa na nwatakịrị ka na-aṅụ ara nnọọ afọ n'ọnụ ọnụ ọnwa asaa sokwa na ndị a tọrọ
Umwaka toro atoro ugbu a hel chineke nnam ma ndị na-eme njem ma ụmụ ọdị ma ndị na-eme njem ụmụ nwanyị na nwatakịrị adị ya naanị afọ ọnwa asaa ka na-aṅụ ara n'obi nne ya o so na ndị na-anọghị na ha bụ ndị otu isi ekwe ọnwụ Boko Haram toro n'okporo ụzọ awara awara biyu damaturuo na steeti Borno ugbu a asikwa na ndi uwoji anwuru n'otu onye shi mba Canada lota o nod ugbuelu nke Lagos o and maka ihe metutara nkupulo kupuru otu ụlọ n'afọ gara aga afọ 2025 ya kupuchula vuru otu narị puku nde naira na 50 gbafuo oche na ihe niile ebiele ugbu a ọdị ka oshi ebe ọ gara ugbu a na alọdụ nsọ ọkpakpala ego aka akparala ya nod ugbuelu nke dị na steeti Lagos o ebubo ka a na-ebu ugbu a n'otu pasitọ ụkọchukwu na steeti Cross River elele otu nwatakịrị o kụga nwatakịrị akụgbunyụọ ya anya nwatakịrị aghọrọ onye nwụrụ anwụ nwatakịrị dị afọ 14 n'ebubo a na-ebo ya na o zuru ohi o nwatakịrị anwụrụla onye nwụrụ anwụ site n'aka pasitọ n'ihe pasitọ kụrụ ya ko onye enyemaka David akpọrọ Israel DMW geli nna ya nwụrụ n'ọnwa Maachị n'ọnwa Julaị nna ya ahụ gbara afọ 71 asị na ọtụtụ ndị na-akpọsa otu onye na-eme ihe ejiji nke ndị Yoruba kpọrọ Yinka Alesoyori ha nọ ugbu a na-awụsa ya ọkụ n'ọnụma dịka o kwuru na ekpere ka a ga-achọ na ekwesịrị ikpe ekpere maka ntọrọ atọrọ ụmụakwụkwọ nọyọ ndị mmadụ asị ya ọ dịka ị na-ehi ehi ole nke wee ekpere gịnị unu ga-ahụcha ihe ekwesịrị ime unu asị ekpere ọwụ ihe ndị mmadụ na-ajụ ya so otu esi jiri okpukperechi mahi unu ihu ọwụ ihe a na-agwa ya ugbu a

mana ya bụ nwata nwaanyị si unu gbagharanụ m na arịrịọ ugbo maka otu ahụ si sị na ọ wee kpere ka a ga-eji tọhapụ ụmụaka ndị ahụ ndị mmadụ ekposo ya ọnụ sọ ọ dị ka ịmaghị ihe ya sịla onye ọbụla biko unu gbagharawe ya o adị mma ka anyị lebata ya na ndị nke anyị ga-ahụtuo na akwụkwọ akụkọ The Daily Post dịka m si na Vanguard ugbu a na-azọpụ ụkwụ. Na Daily Post ka m na-ahụkwa isi akụkọ ole na ole ndị a.

ndio lobola gao ebuola ndio rubi madi toluo ebe ndio zobola hana hanoso ndio zojishirike bwa kwa noso bola handi ogbo lobola gandia ndike hapa taraka ndio rubi madi tolu hele habuza na state Zamfara otu nwoka da mena ni molulu mmiri mmiri yangu yangu bwa na mmiri o ebe owu ekwentị ya dabere ebe ahụ ka ọ chọrọ ile ma ọ ga-agụpụta ya ọnọ na-egụpụta ya bụ ekwentị ya nwa dakpuo n'ime olulu mmiri ṅụgbuo na mmiri o na steeti Kano. Mmadụ atọ bụ ndị omeiwu na steeti Osun n'oge gara aga a hapụla otu pati APC o maka ntuli aka 2027 wepụ nanya na ndọrọndọrọ ọchịchị steeti Kogi o ndị otu APC na-agwakwa Falake o ọsị ha asị ya wepụ anya na ndọrọndọrọ ọchịchị steeti Kogi o ahụkwara m ozi asịkwa na Peter Obi arịọla ndị niile dara ntuliaka n'ime otu pati nke NDC ka ha nabata mpụtara ntuliaka ahụ ma rụkọ ọrụ ọnụ ka ihe a na-achụ ka achụta ya. Agbagbuola onye isi oche otu pati Akọdụ na steeti Osun agbarala ya gbagbuo ya n'otu pati Akọdụ onye isi oche ha agbagbuola ya na Osun nke a ka ndị uwe ojii na-azọpụzi ụkwụ ugbu a ka ha nyowe ihe mere nụ. Kpọọnụ Showore ka ọ kwuo aha ndị ahụ a sị na ọha nwa bụ ndị kpatara ntọrọ atọrọ ụmụ akwụkwọ n'ọyọ. Kpọwanụ Sunday Igboho ka ọ kwuo aha ndị ahụ a sị bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụkwa na aha kpara aka na nkwa mkwekwuo na ịtọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ. Nke a ka onye enyemaka nke Atiku Maazị Paul Ibe na-agwakwa ụlọ ọrụ nchekwa DSS. Ịmakwa na arịrịọ ịrịọrọ ugbu a wụ nke ijiri were mejọọ Chineke iji nwee ike mee ka mmadụ obi dị ya mma. Ịmakwa na arịrịọ ịrịọwara ugbu a wụdị mmejọ imejọrọ Chineke ka inwee ike mee ka mmadụ obi dị ya mma ịkwa o. Nke a ka dị iwe ọnụ na asụsụ yi nke a lechowori ọnụ maka arịrịọ na-arịọ ndị mmadụ sị ha gbagharawa n'ihe ya kwuru o. A sị na ndị uwe ojii anwụrụ n'otu nwoke gbara afọ 38 maka ile nna ya kụgide ya ihe kụgbuo ya na steeti Ondo. O tigidere nna ya ihe tigbuo ya. Ndị agha soja enweghị ihe ọbụla bụ ikikere n'akwụkwọ iwu ịkwụsị ndị na-eme njegharị ịwabanye n'obi gọọmenti. Nke a ka Showore na-ekwu. Akwa ịhụrụ ndị agha soja enweghị ikikere n'akwụkwọ iwu ịkwụsị ndị na-eme njegharị mgbe ha ga-azọrọ na-azọ sị ha chọrọ ịba obi gọọmenti. Gọvanọ Enọ ga-anọrịrịrị afọ asatọ. Ọ ga-anọrịrị afọ asatọ kwa na steeti Akwa Ibom. Ọ ga-anọzu ya. Nke a ka omeiwu bọmbụ na-adọkwa ndị na-agbọchịchị ụkwụ si ihe nnemekwewu n'efu. Ịhụrụ nwamadị ahụ ọ ga-anọ nga ahụ afọ asatọ zuru ezu. Ishiri nọtụ bịa, ishiri ebe ugwu bịa pụtaghị na ndị ugwu ga-ewere vootu wụnyere gị. Awụ na anyị nọ sị nwa bịara anyị ụwa anyị ele ya sugbuo ya na nri onye gwara gị. Nke ka Hakim Baba Ahmed na-ekwupụta o. Na ọwụrụgodo na ishi mpaghara ugwu bịa pụtaghị na anyị ga-awụrụ vootu anya wụnyere gị na mpaghara ugwu awa shashi. N'afọ 2027 nke ka Hakim Baba Ahmed na-ekwupụta o. Arụọla Ike Ngugochi nyere aka iwu onye ndu nke ndị ka nta n'ọnụọgụgụ n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya. Ọwụ Fayo Shemere m jiri họrọ ịnọnyere Oyebanji o. Ọwụ Fayo Sheduhere m masịzị na m ga-esonyere Oyebanji. Nke a ka onye chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ na steeti Ekiti bụ Oluyode na-ekwupụta. Tinubu kwesịrị ịgba arụkwa gị m o maka na ọ wụọla ụmụ Naịjirịa parapara o. Ọ kwesịrị ịgba arụkwa gị m ịhụrụ maka ị enweghị ihe ọzọ ịhụrụ enweghị nchekwa atọrọ n'elu atọrọ n'ala. O gosiri na Tinubu amakwa nke ọ na-ememe n'ịchekwa ndụ na ngwongwo. Nke a kwa ka Hakim Baba Ahmed na-ekwupụta. Meburu ya gaa n'elu zonu nke meburu ya gaa n'ala ọ dịdị mkpa. Ihe m chọrọ ugbo onye ga-ele Naịjirịa gụpụta ya n'olulu apịtị ọnụ, olulu ọnwụ, olulu nrịarị, olulu agụrụ, olulu ihe isi ike. Ọwụ ihe anyị chọrọ ọsọ ya shi n'elu tụọ ke zonu adịghịdị mkpa. Nkwa nke akwa ka Baba Ahmed na-ekwupụtakwa.

asikwa na mmadu anobu ndi jotu afe jozio na kwa mmadu abuo ndi ozo anwona ni hembredo kuruzo mune na dama wachaye otu onya kantantio otu onya kantantio kele rubu anwuche eno dhubwelu nke legosio asino zurohi nke ugulo o zurohi nke ugwo ugwo ulo mmene lotu afo otu nari puku nde naira niri seo kemba hachu waje ya chua oche na lad halaji yemi anwa ya kweche komo na izi odhubwelu ndi uwoji mchukoro otu mwoke makiti lela gwo eme kwele mke mana auzi nka adibu roja no guno asikwa na ndi o agasaja mwuchela ndi nto nwa mandi ndi one yon hegu asina na agbara ndi ndu nko ndi olu ogbalaga ama o na state Kogi anwuru na yugua onwere ihe mere na otu nwaanyị agaghị ejideli mu agaghị ma asị na aga ma luli otu nwaanyị mba enwere ihe mere o jiri diri otu ahụ nke ahụ ka flavor na-ekwupụta adị mma ndị ahụ bisa kọ ndị nke mụrụ nakwụkwọ dị deli post dịka m ga-enyeta ohere ka iwu ke bebatatụrụ m okwu gị n'isi akụkọ nke ọbụla masịrị gị akara ekwentị gị bụkwa 0800 186 2 3 3 6 maọbụ nwanne ya bụ 0800 186 2 5 4 3 werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Alo, owe ee alala bụ awela m eyi ọma dọbụ Adem. Ndewo.

0: panda. Ndị ihe n'okwukwe n'oge mgbe echi anwụchiri onye ajaji ya. Ọ gaghị ikwu, ọ gaghị ikwu ibu. Ọ bụrụ ka onye ọrụ mmanya biri na ihe niile ọ dị gị. Agwara m otu ihe m nwanne anyị nwoke Peter Obi nche maka ha adịbụghị. Eziokwu eziokwu, ịma ọ dịghị nnukwu ndị chata anyị ọ na-enyere ama m. Achọrọ m ike ka egwere ndị ga-egbu ndị Yoruba.
1: Adịmma ndewo. Ya gazie. Ahụrụ m ozi gị o. Nnakara WhatsApp m. Iso yo yo ihihie ọma nwaanyị ọma ịhụla n'o. Ị hụrụ ihe ahụ Kenneth Okonkwo kwuru bụ eziokwu maka na ntuli aka n'afọ na-abịa maka na ha ma na ihe ha na-eme bụ nyere ọchịchị, ọ bụghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Oyo ịhụla n'isiokwu anyị Sunday Igbo ho na-ekwu na ya ga-akpọ ndị aka ha dị na ntọrọ atọrọ makwụkwọ aha. Ịhụla na ha ma ihe ha na-eme. Biko kedu mgbe gbogbogbo n'obodo anyị Naijiria ga-akwụsị o? Nke ugbu a bụ nwa igbuzi nna ya. Chineke biko metere anyị ebere n'obodo a. Oyo kedukwanụ ka dị mkpa mmadụ asatọ siri ile nwatakịrị nnọọ ga-aba mkpụrụ n'ike n'ubi ya? Ọ dị mma n'uche m o? Ndị a mere nwatakịrị a ihe a ekwesịrị ka jide ha wee kwụgbuo ha. A sị m na enyi mba Buda Chimazi Simon Nwigbu Iwuagwu ndewo ya gazie. Ale. Ndị awụ ọdịdị m jụ n'ehi emere. Ya gazie. A na-agwa gị o. Mma gị ọdịdị.
2: A dị m isi ndị nsị ekpere a ga-ekpe ekpere na Naịjirịa. E onye onye hara ọdụ ọrịa ekpere na-apụkwa ebo m. Ọdụ ọtụtụ ọrịa dị ịrịa ka ekpere apụkwa ebo ya. Ọ ga-abụ mmewazie ihe ị kwesịrị ime. Chineke si na emewe m aka enyere anyị aka. Anyị ga-ekpe ekpere nke na-agụ na-ekpe ekpere. Ebe na-enweghị ihe ndị ịga aga na Naịjirịa ga-asa anyị ekpewe ekpere. Ndị ọchịchị dị na mgbe ịkpa ka e kwesịrị gbuo ime. Ihe gbasara the video na City Boy. O kwesị anyị ngwu Village Boy. Anyị nsekwala na ndị City Boy a ga-agba election 2027. Anyị nwa ngwu Village Boy nke enyi ga agakwa karịrị election 2027. Onye onye ya gaziere m.
1: Ndewo. Ahụrụ m ozi gị oisi enyi ya ọma Madam Oyoyo akabụkwa m promise Jindon. Esitekwara m na-asị ụmụ mgbede. Madam Oyoyo ike gwụrụ. Naijiria jupụtara nnọọ n'akụkọ ọjọọ, ntọrọ, ọlụ ọgbalaga, nrụrụ aka ebe niile. Chineke gbasara ụmụ gị ọsọ enyemaka. Ya gaziere gị promise Jindon. Alo? Owe. Ya gazie. Alo? Ahụnihu dede lucky isi nwanyị olu ọma. Kedu ka ị mere ji si ike onye na-agbalị ọ dịghị mfe. Oyi oyi akụkọ nke taa adịkwa ụtọ na ntị ma ncha. Chineke nyere anyị aka ha mbụ blessed system na arịa arịa o. Ụbọchị taa makwara gị mma ji si ike o ya gaziere gị nwanyị mara mma ndewo. Alo.

Onde é? Umu Nigeria. Akulu mu ọchịchị onye kwa oche ya. Democracy. Ọkarịkọ unu. A were iko unu n'isi. Unu agaghị emenwu ihe dị na ya. Ruo mgbe mmụọ ụzọ anyị pụtara n'ime ndụ unu. Ndị ọchịchị anyị. Ịgụ akwụkwọ Isaiah isi nke isii. Ịgụrụ ya gbadaa. Ọ sị. After the death of Mosiah, Isaiah saw God. Ya mere enwere ndị gaba anwụcha isi n'obodo anyị bụ Nigeria. Ụmụ Nigeria ọka nwee ihe ọma. Na ihe a na-achọ na nkwa nke Chineke kwere ha. Chineke ahụkọ obodo anyị bụ Nigeria n'anya. Kama eze ụzọ anyị juru na ya. Ekweghị ụmụ Naijiria ahụ ụzọ were hụ nkwa Chineke kwere ha. Ya mere m ji wee sị na m agaghị apụtakwa ịtụ vootu ọzọ na Naijiria. Olee etu ma ndị politishan anyị ochegharịrị. Kwụsị ntụ na aghụghọ juru ha ọnụ. Ndị okwere nkwa ememe. Ha ga-atụ unu pụta n'igwe ka unu were aka unu rọpụta onye unu chọrọ ka ọ chịa unu. Unu tụchaa vootu. Ha baa n'ime ụlọ ma rọpụta onye ha chọrọ. Unu kwuo elu kwuo ala. Ha adịghị aṅụ onye ọbụla ntị. Ma unu ọtụnyere onye ahụ vootu. Ma unu atụnyeghị ya vootu. Ya ga-ewu ime. Ha ji mma jide ji. Onye ha wanyere ya rie. Onye a na-asọrọ aha ya na TV na redio na ọya wiri. Ndị mmadụ kpachaa mba. Onye ma ya baa bụ ịnọdụ ana n'oche. You cannot do anything. Mana elechara m okwu onye isi ala ya bụ mgbe si na ọ dịka this man ọ chọrọ idozi obodo anyị. Good luck Nigeria. Mgbe si na aga m enye this man aka site n'iji agbata kaadị nke m ka m wee soro rọpụta onye m chọrọ ka ọ chịa m. Eruo m ebe m ga-agbata kaadị. Nancy Nchika na m ga-edenye godo aha na kaadị agwụla. Emechaa ka nchighata azụ isi ọ bụ ụmụ n'ụlọ ọzọkwa. Unu eburukwe bata 18 kedizi ebe kaadị dị. Gịnị mesịrị kaadị ebiri? Ajụọ onye biri kaadị. Asị na ya ọ biri kaadị ga-ezu ihe niile kwesịrị ịtụ vootu na Naijiria ma ụma. Kedu ndị bụkọrọ kaadị? Ndị akwa nne bụkọrọ kaadị ha ga-eji were ige ele.

naira elita si abia e na mmiri aga emebi kwa ihe mozo ya si mo na ezo ya zo ihe na emebi ya mebi e otego ha riwere ego mmana anyi wesi oke ndi nile na eri ego mmana anyi na ebu mmadu ole n'ime ha no na police station ga ya adegharị anya well asi na onye nwe nwe ji abani aga ọkọ o were ihe ego ihe ọhụrụ ya were asi ebe aka ruo ogeri ka ọ na-ekokwasi adi ya ihe nọ na ya bụ agbasi ọsọ si gbakọkwa mmai ọkọ mere

eche na oga di mma echi ya na akawanye njo ya mere anya ntore igwa ndi mmadu ugwu abo na akwuti nara ndi mmadu ego we na tunye ha vote maka obu na etunye ha vote na anaghi ha aka azu ha ga alura ya olu ha ga ya anaghi aka azu obukwa na ha eme ihe ifu anyi wonu eji agwa ha okwu mana obu na anyi nara ya ego we tunye ha vote ha banye na ochichi ha na achi ya aka azu aka azu onwe onye ga enwezi the boldness iji agwa ha okwu iji asi ya di anyi ihe anyi na ame abu ihe anyi na ikpata aye ye na akazu onye obu na kuti okpukpu no nu nwe onye ga ekwuzi okwu maka na asi na akazu na eme onye mara ihe ko kwoi ya mere onye na akazu we nyi ochichi nkwa nile okwere gi mi no.

0: asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo. Enyimba 94.3 FM, anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma n'ala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị e ji aga mba, unu siwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ukwu, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na Enyimba, ma ọ bụghị Enyimba, ọ gaghị adị ka Enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.
1: Ọ bụ

Otu ahụ kari onye mom na adabere n'otu ihe si wee lere nnọkanye nke ndị ntorobịa bụkwa n'oge anyị ji elebatụ anya n'ihe ndị gbasatara ndị ntorobịa n'ụbọchị Thursday ọbụla. Aka bụkwa m onyonyo n'ikpo m dị iche mụ na gị na-atọ mgbe ụfọdụ ihe metụtara ndị ntorobịa na-agbatụgharị, ọ na-agbagojutu anya, ọ na-abụkwa nke nwere igbudigbu ihe nke ya na ya na-eso. Mgbe ụfọdụ kwa ndị ntorobịa bụrụ na ndị na-aghọtaghị nne na nna, ndị nne na nna bụrụkwa ndị na-aghọtaghị ndị ntorobịa, ya emezie na-enwetụ ihe dị ka gbalụ gbalụ na mmekọrịta ha nakwa otu ha si ele ihe anya. Mgbe ụfọdụ o nwere ihe ndị nke nwere ike na-enye onye ntorobịa nsogbu n'obi, ya sọ ga-aka mmakọ nọ n'obi ya, ya agadaghị agwa nne maọbụ nna maka otu ha ga-esi ghọta ha. Nwekwara ihe nke ọ ga-abụkwa nne na nna ga-asịkwa, ebe nwa m anọ, o nwere otu m si na-ele ya anya, mana m kwuo ihe m chọrọ ikwu ugbu a maọbụ gwa ya ihe m chọrọ ịgwa ya ugbu a, eleghị anya kwa ọ ga-aghọta ihe m. Ya bụ na a ga-enwe nghọtahie n'etiti ha abụọ. Ọtụtụ ihe na ọbụkwa n'ebe a nwere ike inwe nghọtahie na mmekọrịta nke onye ntorobịa nakwa ezinụlọ. Akụkụ ndị dịka ihe dịka ojiji, ejiji mmadụ, isi nke mmadụ chọrọ ịkpụ, efe nke mmadụ chọrọ iyi, ị ga-ahụ na onye nne nwere ike si nwa ya nwaanyị, efe a dị ntakịrị o, ya sị amamị onwe gị, ya sị gị na m sị gị na ọ dị ntakịrị, ị ga-eyi efe ebe a, gị hụ nwa ha mawa ọsọ, sị amam ihe a, amam mechara ka m gwọọ mmiri amaka. Otu ahụ ka ọ dị ebe nwoke nọ. Ugbu a mgbe ọbụla ị hụrụ na ụmụaka bụrụla afọ iri na ụma, o yiri nke m ugbu a mụ na ọpara m na ha alụ, ama m na ọwụ ihe dịzị ka omenala n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị, ị na-aghọta, eyiri nwa ukwu, etinyekwara ya eriri eji egere agụ na nwa ukwu wụnụ belt, ị ghọtala, ejikwe nke ahụ. Mana gị na-elekwa nwa ukwu ahụ, ya dịkwa ka ọ na-agbụ nwatakịrị yi ya agbụ n'ukwu. Ọ naghị onye nne dị mkpa, ọ naghị adabacha adaba.

ona gedaba daba manonya anyonye nwokorobia maobu onye ana afiri noma oyiri ko wotu aho ka ndi ogbo ya si eji ojiji awuru na ya kpuruo nke ya nuku ebo kwesere no ya gholo onye gbapuru iche onye na amage nke ana ako mbulata ha na bulata ya oyawo na ima nke ana ako ni isukwa na egwu iso ni ihe na egwu ewu iso ihe na egwu ewu na aga emenwu na ihe wo agwa odide na egwu ewu mana ule ndi o na egwu ama mena wota o himbira na bia jumwa mwoto esi ya hunam na ihe awotu makukwo ndi ulakukwo unu nke ebo na aga ahulam na so n'ime ha ndị m na-elerula anyị ebe a nwa ukwu gị ya na ugbu a awụ ebe nwa ukwu ha nọ ọ bụdị na ndị ahụ na-achọ ịkụziri gị ihe ị ga-eme ka ọmụnwa ga-akụziri gị ihe ị ga-eme n'etiti ụmụaka ibe gị olee ndị chere tozuru oke ịgwa gị ihe ị ga-eme enyere m ya hụ dịka ọrụ ya na ọkwa na-eche mana ajụ ya si ya olee ndị kwesịrị olee onye chere ihe o bu n'obi na-akụziri gị ihe bụ maka ọdịmma gị ọwụ ụmụ ọgbọ gị ọwụ ihe na-ewuru ụmụ ọgbọ gị ị chere na ụmụ ọgbọ gị macha ha niile ha jichaa ozi nakwa nka nduzi na ọzụzụ ruo n'isi zuru oke maka ịbụ ndị unu ga-agbasowa kọwụ karịa m onwe m ya sị mba ma ọ mee nọmasị he ọ na ihe m ji na-agwa gị sị gị kpuruore m nwa ukwu a agala m ga-akwatara gị nke na-agaghị adị ka ọwụ gị na ya ha kwatara m nke ị ga-enye gị ze gị eze n'ahụ kpuruo nwa ukwu a lekwa ebe nwa ukwu na eriri eji agụ ya kwesịrị nọ n'ahụ gị emekwara m ka nwa mmata sị ya lee ka m gwa gị o n'ihe metụtara ejiji si na a na-esi n'ejiji ama nwa ji ihe kpọrọ ihe n'ụlọ akwụkwọ si otu a kwa ihe n'otu m na-eleganya okwu otu ahụ ka ụfọdụ ndị nkụzi ga-esi na-esi n'ejiji na-esi na nlekọta nke ị na-elekọta uwe gị na otu esi ahụta gị n'ọdịdị gị na-ama ma iji ihe iji ikwuru bịa kpọrọ ihe ka iso ndị nna m na-akpọ ndị band wagon ka ọwụ ndị band wagon ka isoro bịa nne m si na ọwụ ndị dutere ibe ha akwụkwọ ndị dutere ibe ha ime nwere ndị bịara akwụkwọ enwekwa ndị dutere ibe ha ndị oyes anyị agawala ama m ya na-agwọta ejikwa m ya na-eme ya ka ọmụta si na ọwụ otu a ka esi na-atụ anya ya mgbe ahụ maka na ọ bụ eziokwu na e nwere ihe a na-akpọ owuwu na-enwe mmetụta n'ebe ụmụaka nọ ka ịdị ka ndị a ịma na mgbe ụfọdụ ihe ndị na-agaghị adị mma maọbụ ihe ndị na-agaghị enye gị ihe chọrọ na aka abụọ nke onye ọbụla na-agbaso ewebe ahụ wee be onye ọbụla na-ekwola onye ukwu na onye nta na-eme otu ahụ mana ọwụ ya wụ ihe dị mma ọwụ ya wụ ezi ihe kwesịrị ime n'ihi na ụwa nọ n'ime ya na-akpata oyi nke ahụ wụ nke na-adịghị mma lee ya ọ ga-ewu ewu nke ahụ na-adịghị mma ọ ga-awụ nke onye ọbụla ga-akpụ n'ọnụ mana nke ahụ dị mma ọ na-enwe ndị nkwado nke ahụ dị mma akparamagwa ahụ dị mma ọdịdị ahụ dị mma ọ na-enwe ndị nkwado ọ nke ọjọọ ahụ maọbụ nke ahụ dịtụ semi nke ọjọọ awụjuo ebe ahụ mma bịa nọdụ ala otu a na-akọwara nwa m nwoke si ya ojiji a na-esite n'ojiji amata nwatakịrị ji ihe o jiri bịa ihe o kwuru bịa kpọrọ ihe nakwa nke na-ejighị ya kpọrọ ihe maka na ihe m kwe na-agwa gị ihe ahụ wụ na mụ onwe m gara ụlọ akwụkwọ sekọndịrị anyị m hụkwara ụmụ ojiji ma abụkwara m aka emeta na ma otu esi ede akwa ama m na aghọta he enwere ndị nke kụrụnwụ ma ya wụrụ nna m na nne m ha si enwere ndị nke kụrụnwụ enwere ụdịdị ide akwa nke ụmụaka ma na ndị awụ ndị kụrụnwụ otu kwa mgbe ahụ anyị gara ụlọ akwụkwọ lekwu ụmụaka ndị ahụ rutekwa taa isi ime bebere anyị nwụkwa nke anyị kacha nwa anyị ihe mara mekwara ha ruokwa taa o nweghị nke ndụ ya kpakọrọ ọnụ ụfọdụ mgbe ha hụzi gị ha si awụrụ ụnụ wụ ndị bukuru egotakwara ihe na ụlọ akwụkwọ ahụ mgbe ahụ gị na akwụkwọ na-alụ isoghị na anyị mesa ahụ ha na-ekwukwa ya ugbu a maka na ọ wụrụ na ha dọtara gị mgbe ahụ gị na ha nọrọ na ndị band wagon ya bụ ejiji bụ otu ebe nke ndị nne na nna na-enwekarị nghọtahie ha na ụmụ ha maka ihe ndị bụ mmetụta na nrụgide nọ n'èzí banyere ya mana ọ dị oke mkpa na onye ntorobịa maọbụ onye nọ n'afọ iri na ụma ga-aghọta na ọ bụrụ na anyị gbalịghị otu anyị bụ ndị nne na nna na-enye unu ya unu nwere ike wụ ndị nke ga enwere ndị bụ ndị toro eto ugbu a ha si na ha na-ata nna ha ọta ama mmee na-aghọta ntorobịa maọbụ onye nọ n'afọ iri na ụma ga-aghọta
n'ọrụ na anyị gbalị gị otu anyị bụ ndị nne na nna na-enye unu ya, unu nwere ike wụ ndị nke ga enwele ndị bụ ndị toro eto ugbu a, ha si na ha

0: jia huo tupati Nigerian Democratic Congress na chwezo kuonye siala P2B abwala ndini nebo kwa nondenke ni mwetage meri na ntuliaka mbuke ha ume kahana bata mpotara nke yabu ntuliaka mbuke majikota kono makiro koro ono nidinotu makuto nko tupati ya hondika na gingwe ntuliaka izumezu nka fozo mbwane kuo kuo na bwanka buwa nko nuku obako otu ijozi komiti nke otu pati NDC na Abuja obiri rondi nine bundi otu pati ahu kahachifu inhi obola niwe hiwe nobi malegide anya ni huna otu pati haga abu nkege siyezi buike makurochem maka ile bara inhi si kendea na hoto ubu adeke maka na Nigeria anya obakwara mdini ni ume kahaburu ndi nke na agagi kweo kuburuzie inhi matotara ngota hiyo ngota hini mime utupatia geme kaha gari ingweta inhi hachori ingweta ije huna ha geme kutupati ha buru ezibu tebe siri ezibu ike nkage jimu ike legari anya ni hiyo batatara ndoro ndoro cheche otu onye isi kutukwe n'otu pati African Democratic Congress bu Kenneth Okonkwo agbaala ume o na aroka na utu vote obula nke a ga-atụrụ onye ji ahụ otu pati Nigerian Democratic Congress azọkwa onye isi ala bụ Peter Obi na ntuliaka ọkwa onye isi ala 2027 ga-abụ nke ga-abara onye isi ala Bola Tinubu uru. Ọ katọrọ mkpebi nke Obi mere ịhapụ njikọta aka ọnụ nke otu pati ADC na-ekwuo na ya bụ onye gọvanọ steeti Anambra bụ onye nke na-achọghị ịhụ na ọ ga-esonye n'usoro ntuliaka mkpuke nke onye ukwu na onye nta ga-ele ma ọ ga-anwa ikikere nke ọ ga-eji nwee ike zọtalie ihe maka onwe ya. Okonkwo mesikwara yike o na ndị nkwado nke ịgba ọchịchị ụkwụ kwesịrị iji nlezianya nyochachacha nnọọ ihe ndị nke ọ ga-apụtara ha bụ nhọrọ ndị ha mere na ntuliaka o n'igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka a na-aga inwe ntuliaka ezumezu n'ọdịnihu. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Akwa Ibom anapụtala ụmụaka atọrọ atọrọ dị mmadụ atọ ma nwụchie ndị a na-enyo na ha bụ ndị na-atụ mgbere mmadụ na obodo akpọrọ Ekparakwa nke dị na kansụl Mkpanenim nke steeti ahụ. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na nke ndị uwe ojii bụ DSP Tinfon John kwupụtara nke a n'ozi nke ezipụrụ n'Uyo n'ụbọchị Thursday. Onye nkwuchite ọnụ nke ndị uwe ojii kwuru na ụmụaka ndị ahụ anapụtara ka a na-akpọlarala ndị ezinụlọ ha ebe ndị a nwụchiri ka nọkwa n'ọgba ndị uwe ojii. Ọ gbara ọhanaeze ume ka anya ha bụrụ nke ga-adị ezigbo ukele o ma na-ewebatara ha ozi ndị na-abịa n'oge ya maka inyere ndị ọrụ nchekwa aka ịrụ ọrụ ha nke ọma. Amerika emesikwukwala mgbakọ aka n'ọrụ maka ibu agha megide enweghị nchekwa ha na Naịjirịa nwere ike na-arụtụcha aka ụfọdụ ebe nke ha na-arụkọla ọrụ ọnụ nke kwuru eji wee ugbu a kwụọ ụyọkọ nke ndị na-eyi ọha egwu bụ ndị alakụba aka n'ụzọ dara ụda. Onye odeakwụkwọ steeti nke mba Amerika bụ Marco Rubio kwupụtara nke a mgbe ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ njikọta aka ọnụ nke ụkpụrụ mba ụwa mba Amerika nke nchekwa. Rubio kwupụtara na ndị ọrụ nchekwa mba Amerika na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a jikọtara aka ọnụ n'otu emume nke ha jiri gbuo otu onye isi nke kachasịnụ nke ndị ndu ISIS nọ na Naịjirịa si ebe a na-akpa mkpamkpa. Okwu Rubio okwuru bụ nke ji na-emesikwukwa mmekọrịta nke nchekwa na-etolite n'etiti Naịjirịa na mba Amerika ike dịka mba mbụọ ndị a na ha eleba anya n'iyi egwu nke iyi ọha egwu a na-ahụta na mpaghara ndịda nke Afrịka nakwa n'ogbe sara mbara nke Sahel. Ọ bụ na ya bụ nchekwa akụkọ nke elekere atọ dịkwa ka ọ bụ Daniel Ototi chịkọtara ha ma hazie ha. Ma na-ekele gị maka na amam niile ebe ahụ na-ege ntị. Matakwa na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị n'oge igbo ezu n'enyi mba na 4.3 FM na Alaba na Sigi nọ sike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo, ndewo.
1: asoso ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ. Gbuti ihe ndị pụrụ iche bụ ihe ji mara ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo na kwa ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.
2: Onigbo, onigbo,
1: asụsụ ha, omenala ha.